application. Paan samantalang bumaba ang presyo ng langis matapos ang ulat ng posibleng kasunduan, ngunit muling tumaas kalaunan habang nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon. Ulat niya na nabanggit ko, tumaas ang presyo ng langis nitong Huwebes kahapon kasunod ng panibagong airstrike ng Amerika sa Iran habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan.

0: isang pugante na may legitimate warrant of arrest. Sa mga hindi abogado na katulad ko, kung ikaw ay may common sense, hindi mo na kailangan yung mga abogado magpaliwanag sa iyo. O kaya, kapag pinaliwanag ng mga tunay na abogado, especially legal experts, makinig ka na, maniwala ka na, huwag ka na kumontra. Ah, yan ang sasabihin natin kay Senator Robin Padilla. That, sipin mo si Antonio Carpio, retired Justice of the Supreme Court. Ang dami-dami mga sina Attorney Barry, yung komentarista na dating congressman, si Edo Manzanas, si Ronald Lamas, ang galing niyan. Hindi yan lawyer, pero alam niya ang batas. O ngayon ganito. Ang sinasabi sa batas, according daw to 98, Republic Act 9851, yung cooperation ng bawat bansa, nagko-cooperate kung kaya't you have to honor the warrant of arrest issued by the ICC, an international court, legal international court, sapagkat yun ang nararapat. We have to give due respect and implement such. Yung kataya ng ginawa nila kay former President Rodrigo Duterte, that the ICC, composed of a lot of countries, puro matitindi na mga abogado yan. Naku, hindi basta-basta mga abogado. Kung may abogado dito magaling, halimbawa si, bigyan kita ng example, si Attorney Fortune, doblehin mo yung mga abogado ng ICC. Ang isang katulad ni Senator Miriam Defensor Santiago, ganun ka-genius, siya ang unang-unang Asian na naging abogado na tinanggap ng ICC. Imagine niyo mga gano'ng katalino yon. So ngayon, kapag meron kang kaso at ICC ay nag-iimbestiga, todas ka na. Napakahirap na kontrahen yung mga abogado ng ICC. Ito kung napansin ninyo ito. Okay mga kaibigan, tutuloy natin ha. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang Salima sa We'll Be Right Back.
1: You're listening. Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio.
0: Kamag-anak po natin yung mga yan. At kami po naman ay nakikiramay sa kanila. So, yan po. Okay. Yan. Okay na, idol. Yan, mga kaibigan. Nasa na ba siya? Bakit na wala? Ala, ahoy! Ay, bakit gayaan? Ayan po, si Attorney Mercado, yung nasa likod. Ha? Hindi ko makita yung ano eh. Teka, ha? Sino ba yung nagpadala? Ayan, yan ang problema dito. Akala ko kanina okay na. Well, anyway. Ayan. So ngayon, at ito po yung mga anak niya na sa likod, mga abogado po yan. Ha? Mga scholar dyan sa UP. Ha? Si Donna naman yung... ito pala si attorney na sa harap. Nalito ako. Tapos si Donna yung mama. At syempre, yung dalawang anak niya na lawyer, at tatlong anak niya na lawyer, puro UP. Galing, mga scholar. At mabuhay po kayo, Pamilya Mercado. Yan po naman, taga-ibaan Batangas po yung sina Evelyn. Yan po. Ayan. Si

Maring Ace Webster, Ace Paginag. At may kasama siyang Pogi. Mabuhay ka, Webster Ace Paginag ng Cavite City, at mabuhay din ang aking kumareng si Heidi Paginag. Mabuhay po kayo. The Three Brothers, yung Pochua Brothers ng Cavite, mula kaliwa yung ating partner dito, tugol naman bumalik ni partner eh. Ha? Si Vice, Mayor Vice Dino Reyes Chua ng Noveleta, at ang nasa gitna ay si Mayor Denver Chua ng Cavite City, at ang nasa kanan ay poging-pogi din naman na si Mayor David Chua ng Noveleta, Cavite. Mabuhay po ang Chua Brothers. Yan ang dahilan bakit mali yung dynasty.

Good morning, Philippines. Good morning, world. Di po ba naalala nyo ang Carnapping King? King of Carnapping ay ibinalita ni Bureau of Corrections Director General Bantag na namatay. Di po, naalala nyo? Si Raymond Dominguez. Di po ba? Sabi, namatay na dahil sa COVID. Sabi ng iba, ewan lang kung totoo. Shout out muna tayo. Oy, ang aga mo, sir.

Yan, bakit dinedma mo yung nakikiusap dun sa kalye? Konsensya po yun. Conscience. Spelled C-O-N-S-C-I-E-N-C-E. Conscience. Conscience is the inner cognitive and moral sense of right and wrong that guides your actions and motives. Yan. Kung minsan, ginaguide tayo ng ating dapat nating desisyon, aksyon, at magiging motibo, siyempre, yung konsensya natin. Often triggering feelings of remorse when you violate your own ethical standards. So, kung lumabag ka sa yung norms, values, yung personal values mo, there was a time, parang cheat day, di ba? Cheat day. Pag sinabing huwag kang kumain ng baboy o kaya cholesterol on a Friday, naimbita ka at natakam ka sa adobo, sasabihin mo na lang, cheat day. You're cheating on your personal value or ethical standard. It acts as a personal moral compass. Oo, kasi po, pag at least nakikiramdam ka sa iyong konsensya, magsasabi yun eh. Dito ka dumaan. Eh, kasi masasalubong mo yung maniningil ng utang mo. Umiwas ka. Distinct from merely being aware or awake, which is conscious. Conscious ka ba kapag may ginagawa ka? Kasi kung minsan, ang bilis lang natin magsabi ng, sorry po, tao lang. Di ba tayo ay tao lamang? Diba? Subject to sins, errors, and blunders in our lives. Sabi ko nga, hindi pa naman tayo santo. Usually, nagiging linya ko yan. Kung minsan talaga, hindi natin napapansin, marami na pala tayong nagawang kasalanan. Moral judgment. Conscience pa rin, ha? It is an internal mechanism that evaluates choices and prompts you to do what you believe is good or fair. Ito, moral judgment. Diyan sa Senado, sinusunod ba ng mga senador yung kanilang moral judgment? It prompts you to do what you believe is good or fair. Kung minsan tuloy, yung mga pagpapagupit natin sa barberya at saka yun sa mga kanto-kanto, tuloy, naririnig natin yung buti pa yung hindi nakapag-aral ng maayos. Pinatutungkulan niyo ba si Robin Padilla? Hindi naman, graduate yun sa college po. Kasi po, at least, pinapaibabaw niya yung konsensya. Kasi nga, kulang po siya dun sa masteral education. O kaya, abugas siya. Ganun ba yun? Mas mabuti pa daw. Kung minsan, yung mga nasa masteral degrees, nabibigyan ng malalaking pwesto sa gobyerno, o nahahalal bilang kongresista o senador, ang galing naman magmanipula para magnakaw. May mga masteral degree na ganyan. So, yun lang. So, hindi natin masabi na dapat abogado.

0: tad sa naging proseso,
1: irregularities ng process ng ombudsman. Gayun din ang mga ebidensyang hindi nabigyan ng sapat na timbang at konsiderasyon. Kabilang dito ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, naglabas ng sulat, letter na nagsasaad na walang anumang record na si Senator Jinggoy daw ay nagpasok ng anumang insertions sa 2025 national budget. Isa itong mahalagang ebidensya na tahasang pinapabulaanan lahat ng aligasyon laban sa senador. Subalit, sabi niya, sadyang isinaisantabi ng ombudsman. Timing is perfect, sabi nga ni Ma'am Ina Gray. Napakalinis o napakalinaw na parang kung titingnan mo ay political persecution or political maneuvering. Di po ba? Alam niyo na kung bakit maneuvering. Kasi po, andyan na at nag-convene ang impeachment court. Yung impeachment case ay didinggin pag-convene ng sesyon ng Senado July. So, kapag yung numbers game ang yung mga kakampi, maring senador na mga kakampi kay Vice President Sara Duterte, tulad ng nasa majority block ngayon, ay dapat ma-eliminate po, maalis sa eksena. Una na dito si Jinggoy Estrada kung sakali kapag na-issue na ito ng warrant of arrest. Eh kapag sinabing plunder, no bail recommended po yan. Tulad ni dating senador Bong Revilla, andun pa sa kulungan hanggang ngayon. Hindi napapagbigyan yung kanyang petisyon na makapagpiansa, di po ba? Sabi ni Senator Jinggoy, hindi ako nabigyan ng pagkakataong makita at mapag-aralan ng maayos ang mga resolusyon ng DOJ at Ombudsman upang makapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration bago sinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Pinapakita ni Senator Jinggoy yung pattern na parang may railroading, minadali po ito. Yung salitang minamadali, uso na ngayon dyan sa Senado, di po ba? Every time na may ipopropose yung majority block, sasabihin na naman ng minority block, bakit minamadali yan? Para sa inyong bentahe lang yan, benefits. Para sa inyong benepisyo, sa amin wala. Parang talagang naglagay na ng parang Great Wall o Berlin Wall ang minority sa majority. Nilagyan na nila ng bakod na parang ano man ang gawin ng kabila ay parang giyera na ito. Hindi papayagang mamayagpag ng kabilang bakod. Yun yung ginagawa ng minority sa majority. Ang ganitong labis at hindi makatuwirang proseso ay may seryosong implikasyon sa right to due process.
2: Our hotline 0977-812-1186. You can preview the items at Facebook RJ Guitar Center. Visit our website rjguitars.store. See you May 30 Saturday and May 31 Sunday. The two-day RJ Guitar Center birthday sale. Yeah! Now you might say that you'll just wait for the 50%. Well, that is your own decision because we cannot restock fast enough. So if somebody buys the item that you want at 30% and we don't have any more stock, that's your risk. So I would advise you, if you want something, buy it right away.
3: For DTI Fair Trade Permit Number FTEB255108, Series of 2026.
4: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
5: the best food and treats for your dogs.
6: The best dog places to visit.
7: The best training for dogs.
8: Okay. Coco, speak.
9: The best dog accessories and items.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to
1: sino ba yung sinasabi ni Oye Gloria Ong na ipapalit kay John Vic? Former DILG ang ipapalit. Ang dating former secretary ng DILG ay naging National Security Advisor na nag-resign, Eduardo Anyo. Anyway, may isa pang report, posibleng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Report ng DZRJ reporter Chris Lucas. Chris.
2: Inihayag ng Department of Energy na malaki ang tsansa ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo, bunsod na rin ng pagbabago sa merkado. Sinabi ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Abad, ipinapakita ng 4 na araw na trading sa Min Soplat, Singapore, ang posibleng bawas presyo sa mga produktong petrolyo kabilang ang diesel na posibleng bumaba ng 8 pesos kada litro at 24 pesos naman sa gasolina kada litro at 10 piso sa kerosene kada litro. Subalit sa kabila nito, nilinaw ni Abad na pinapayagan ang mga kumpanya ng langis

ganun, mainstream media daw po ay nalalagyan daw po, sabi. Nalalagyan daw po. Oo. Magbanta ka. O ganun, attack and collect, siyempre. Sasabihin ng mga gusto mong ibulgar, idol, huwag mo nang ituloy yung ano, pag magyayabang dyan na kilala mo. Huwag ka nang magyabang. Tatanggalin naman ang yabang mo dito sa maleta ng salapi. O, di, hindi natuloy. Alam po ninyo sa kalakaran ng politika, ang dami po nating napapanood na may ganun. Bigla na lang akala mo may expose o kaya whistleblower. Ito, may ibubunyag kami, bubulgar kami. Hindi naman dahil dun sa 18 dating Marines, ano po. Pagpatuloy nyo po yun. Pero may mga iba dyan na nagpapalagay lang eh. Humihingi lang ng lagay. Kaya hindi ko masabi si Presidente, humingi ba yun ng lagay? O talagang malaki lagay? Este, Rick Orasyon, huwag kang ano ha. Huwag kang magre-react ha. Alam mo yung lagay dyan ha. So, yung mga ganun, kunyari ay ano, magbubulgar ka kunyari, magbabanta ka na, oh, abangan nyo, sasabihin ko, sino-sino yun. Tapos bigla na lang nawala na parang nalunod sa gitna ng kadiliman. Ano ibig sabihin nun? Inayos yun, di ba? Inayos yan. Yun yung usual ano eh, scenario eh. Kapag yung babakbak ka sa ere, journalist ka nga, broadcast journalist, magkakapare-pareho lang tayo. Pero I'm sorry, hindi po ako kasama doon. Mahirap na yung sinasabi nilang AC/DC. Sa kuryente lang po nangyayari yun sa amin. Alternative current at saka direct current. AC/DC. Pero pag sinasabing yung AC/DC sa media, o yung mainstream, yun ang mahirap doon. Bubusalan po ako noon ng mga yun. Wag naman ganoon, eh, magkakapatid tayo sa media. Oh, di ba? Okay. Sabi ni Oye Gloria Ong, ang former DILG ay si Benhor Abalos po. Tama po. Pero alam po ninyo, nag-float po dyan na hindi. Parang mayroon, on the contrary. Benhor Abalos daw po ay papalitan yung acting pa lang na Justice Secretary Frederick Vida. Ang papalit daw kay John Vicrimulya ay yung nakalaban niya sa World War. Yung nagpapatot sa dahan sila. Yung napakagaling gumapang sa administrasyon. Si former Senator Antonio Trillanes. Sino man ang maaring... Kasi po, parang ano na eh, wag nang... Parang hindi ba boring yan para kay Benhor Abalos? Pag-upong-pag-upo ni President Bongbong Marcos, pag-usapan natin, siya bilang isa sa very active campaign manager ni Bongbong Marcos nung kumakampanya pa lang for president at eventually nanalo si President Bongbong Marcos. Siyempre may reward. Yung number one na nagsikap, isa sa mga active member of the campaign bandwagon ni President Bongbong. Walang dilitiba kundi si dating MMDA siya dati, oh, bago siya naging campaign manager. Naging chairman siya ng MMDA noon. Metro Manila Development Authority. Tapos, naging DILG. Pag-upo ni President Bongbong, inilagay, ipagdiwang yung birthday ni Engineer Bebot Iglesias. Kanino anak ba si Bebot Iglesias? O kay Boying ba o kay Celso?

Evet, bu aradan viernes. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Viernes na ho. Mahihintusan sa sandali yung drama. Yung drama nga sa Monday magre-resume. Sa Monday yung susunod na kabanata eh. Di ba? May susunod na kabanata sa Lunes. So, mga natin, di ba? In the meantime, TGIF, thank God it's Friday, Biyernes na, bukas weekend. Isang ilang oras na lang ng kayod at magpapahinga na tayo. Ngayon ay araw ng Biyernes, May 29, 2026. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Pasahe sa eroplano bababa na ayon sa Civil Aviation Board. Iran, inatake na naman ng US. Presyo ng langis agad sumirit. Isa, napakalakas na kalaban. Anti-impeachment naman, syempre, gusto ninyo maluklok si Sara dahil pag naluklok si Sara, kakampi kayo. 'Di ba? May kapangyarihan na naman kayo, 'di ba? Halong lalakas, 'di ba? In either case, it's your personal interests ang pinag-uusapan ninyo, hindi interest ng bayan, kunyari interest namin. Pero kung interest namin ang pinag-uusapan ninyo, titigilan nyo na yan at haharapin nyo na yung problema ng bansa. Hindi, naharap naman namin eh. May mga panukalang batas naman. Anong nagawa ng mga panukalang batas ninyo? Ha? O sige, tatanong ko sa inyo, itong nakaraang anim na buwan, huwag na anim na buwan, itong nakaraang tatlong buwan, mula February, March, April, May, apat na buwan. Itong nakaraang apat na buwan, simula nung magkagulo sa Middle East. Ano na nagawa ninyo para gumaang ang buhay ng Pilipino? Ano na? Ano na? Meron ba? Meron bang ano? Meron bang ang pinag-uusapan ko rito eh. Meron ba kaming perang nabibilang sa kamay namin na trinabaho ninyo? Yung mahihirap, may ayuda. Eh kami, sa middle class, yung nagbabayad ng buwis ng yung matyagang nagbabayad ng buwis at matyagang naghahanap buhay, 'di ba? Para sumweldo kayo at kumolekta kayo at kumabig kayo ng milyon-milyon. Oh, anong nakukuha namin? Ha? Hindi, awan ko ba? Ito. Inihayag ni Senador Francis Kiko Pakinlinan na itutuloy ng Solid Block 11 ng panibagong pagbabago sa liderato ng Senado upang mailuklok si Senador Wingo Chalyan kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano sakaling makakuha ng sapat na numero

Ng Senado para kay Gatchalian na posibleng kapalit ni Cayetano, pinasalamatan din ng senador si Gatchalian sa pagsusulong ng mga mas mataas na budget para sa agrikultura simula noong 2010. Taas nga ng budget sa agrikultura, nakakarating ba sa magsasaka? Hindi yun ang batas na gawin ninyo, yung batas na magsisiguro na makakarating yung pera sa magsasaka, hindi ayuda. Hindi ayuda ha, hindi ayuda. Yung ano, yung long term, di ba? Yung maaaring magtagal, yung tutulong ng totoo, hindi yung ayuda na pang isang buwan o isang linggo o dalawang linggo. Puro kayo, buko ba? Biyernes to biyernes. Pagkaugnay na umano ang insidente ng pamamaril sa Senado at ang pag-alis sa Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado noong May 14 ayon sa Criminal Investigation and Detection Group. You think? Sa press conference kahapon, sinabi ni CIDG Chief Police Major General Robert Morico II na konektado ang dalawang insidente ngunit nasa DOJ na ang investigasyon. Ayon kay Morico, may backup pickup vehicle umano na naghihintay sa labas ng Senate premises matapos umalis si De La Rosa at ang mga kasama nito sa gusali. Tinatayang anim na individual, kabilang si Senador Robin Padilla, ang iniimbestigahan kaugnay ng posibleng obstruction of justice complaint. Hindi naman kinumpirma ni Morico kung isinadya ang pamamaril sa Senado o ginamit itong supervening event upang mapadali ang paglabas ni De La Rosa mula sa Senado. Nauna nang kinumpirma ng International Criminal Court na naglabas ito ng arrest warrant laban kay De La Rosa kaugnay ng mga pagpatay sa ilalim ng war on drugs. Noong May 13, habang nasa protective custody ng Senado si De La Rosa, nagka-lockdown ng gusali, may mga putok ng baril na narinig sa loob ng Senado. Makalipas ang ilang oras at bago magmadaling araw ng Mayo 14, tuluyan ang umalis si De La Rosa sa gusali. Nag-deploy na rin ang tracker team sa mga otoridad upang hanapin at arestuhin ang senador. Sinabi ng PNP noong Miyerkules na binawi na nito ang firearms license ni De La Rosa. Ayon naman sa abogado ng senador na si Attorney Israelito Torion, maghahain sila ng apela laban sa naging desisyon ng PNP.

0: di ba? O si Batoyan, ha? Si Batoyan. Batoyan, isa sa pinag-iinitan. O ito pa isa. Nagsumiti na ng counter-affidavit si dating Senate President Francis Chicha Escudero kaugnayan ng mga aligasyon na sangkot siya sa umunay flood control kickback scheme ayon sa Office of the Ombudsman. Sa isang panayam, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na sinagot na ni Escudero ang mga paratang laban sa kanya matapos umabot sa preliminary investigation ng reklamong plunder at graft. Ayon pa kay Clavano, kasalukuyang kinukumpara ng Ombudsman ang reklamong inihain labad kay Escudero at ang kanyang sagot bago magpasya kung ibabasura ang kaso o magsasampa ng impormasyon sa Sandigan Bayan. Nauna na ang naglabas ng Sandigan Bayan 6th Division ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Escudero habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nadawit si Escudero sa kontrobersiya matapos sumistigo si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na umunoy humingi ng listahan ng mga proyekto para sa senador ang negosyanteng si Maynard Ngu noong 2024. Ayon kay Bernardo, may 1.4 billion pesos na halaga ng proyekto sa Valenzuela, Marinduque, Oriental Mindoro at Quezon City na inihanda umano para kay Escudero kapalit ng 20% commitment fee. Inihayag din ni Bernardo na dalawang beses umano siya naghatid ng pera kay Escudero sa gusali ni Ngu sa Maynila, 160 million at kasunod na 120 million pesos noong 2025. Mariin namang itinanggi ni Escudero ang mga aligasyon at tinawag itong bahagi na isang demolition job. Sinabi rin ni Clavano na maaaring maharap si Senador Dante Marcolelo mula 2017 hanggang 2023 kaugnay ng kasong droga na kalauna na ibinasura ay nagsabing hindi siya pinayagang makadalo sa mga sesyon ng Senado kahit pa noong panahon ng COVID-19 sa pamamagitan ng teleconferencing. Ayon sa kanya, kinailangan pa niyang humingi ng court order para makalahok, ngunit hindi ito pinagbigyan ng korte. Dagdag niya, nagpatuloy siya sa kanyang tungkulin sa pamamagitan ng sulat kamay habang siya ay nakakulong. Giit ni Delima ang pagbibigay ng remote.
1: Be ill to experience greenery and flowers in the open from their beds. It will aid studies into how fresh air, nature and sunlight can help recovery times. BBC News.
2: The World in 2 Minutes at 7:30 GMT.
3: You're listening to the news from the BBC.
4: Radio Bandido.

0: 8:10 a.m.
1: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
2: the best food and treats for your dogs.
3: The best. Kaya nila yan. Kayang-kayang bayaran yan. Itong kampo nitong si Senator Jingo Estrada. Pumunta na po siya dyan sa Sandigan Bayan kanina at dyan naglagak siya ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon po yan doon sa mga graft charges na yan. Nung una, kahapon, sinabi nito si DLG Secretary John B. Crimulla, pinapipili siya. Susurrender o arestuhin. Yun, ha? Ayun ang pinagpipilian. Sabi nito si Senator Jingo Estrada, pag-iisipan muna niya. Yun nga, napag-isipan niya, sumuko na lang. Ayan, ha? Kasi makakapagpiansa naman siya . So yun yung naging sitwasyon dyan. Ayan, ha? Sabi, ano siya . Susuko? Susuko ba? O aarestuhin? Kasi ang problema doon ito si Senator Jingo Estrada, magpapa-opera siya ng kanyang tuhod. Papalitan yung kneecap. Yun ang problema. Sabi ito si Secretary Crimulla, hindi raw niya mapananagutan yan. Bahala na raw ang Sandigan Bayan kung papayagan siya. Papayagan siyang hospital arrest habang operahan siya at magpapagaling. Ayan naman, makikita naman natin. Ako, ito na naman, ha. Wheelchair na naman ang katapat niyan. Sabi ng ating mga ka-UGM.

0: miyembro ng majority block dyan sa Senado. Pero dati nasa ano sila, di ba? Nasa majority block din sila dati, yung iba, di ba? Lumipat sila dun eh. Kaya na natanggal ito si Senate President Tito Soto at naipalit nila itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero ito pong kampo nitong si Senator Estrada ay magsasampa raw sila ng petisyon, motion. Actually, motion ito. Sabi dito, yung kampo nitong si Senator Jingo Estrada ay maghahain ng motion, itong motion to withdraw the warrant of arrest against him. Yan ha. Kasi pumunta na siya doon sa San Digan Bayan eh. Para personal siya maglagak ng piyansa doon sa 2nd Division. Na yun ang umahawak ng grab charge laban sa kanya. Pero naharap pa rin itong si Senator Jingo Estrada sa ano eh, plunder case, eh, di ba? Isang non-bailable offense naman yan. Kaya pag nagkataon, balik din siya sa ano, balik din siya sa hoyo. Ah, kahit nakapagpiyansa na siya sa kasong graft. Ayun, ha? Pero at least, ayan naman, ha? Marami tayong sinusubaybayan ngayon eh. Patulad nitong dito kay Senator Bato de la Rosa, yung mga polis dyan sa Davao ay nandun na rin, kumikilos na rin. Pero sabi ng mga ng Davao Police Regional Office, wala pa rin silang nakikita, wala pang kumpirmadong impormasyon na nandun siya sa Davao Region. Wala raw. Sa ngayon daw, may warrant of arrest mula sa ICC laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Pero sa ngayon, wala silang nakikita. Ha? Walang impormasyon na nandun sa Davao Region, itong si Senator Bato de la Rosa. Yan, ha? So yun yung mga sinusubaybayan po natin ngayon. Dahil ito, hinahanap na ngayon itong si De La Rosa. Marami na hinahanap ang ating ano, mga polis eh. Ha? Sino kaya unahin niya? Sino kaya unang matitiyempuan dito? Ha? Si General Bantag, si Senator Bato De La Rosa, si Atong Ang. Yun si ano, malayo naman yun eh. Si Saldico, malayo-layo yun eh. Pero yun dito lang, ha? Sino kaya sa tatlo na yan? Yung unang matatsamba ng mga polis. Ng NBI. Yan. May report si Jong Malapas. Ayun, no? Yung kampanya contra illegal na droga suportado ni Vice President Sara Duterte sa Zamboanga del Sur. Alaminan nga natin yan, ha, Jong?
1: Nagpayag ng suporta si Vice President Sara Duterte sa kampanya kontra illegal na droga ng mga opisyal ng Zamboanga del Sur sa ginanap na Anti-Illegal Drugs Symposium sa Pagadian City noong Marso. Ayon kay VP Sara, ikinatuwa niya ang aktibong pakikilahok ng mga lokal na opisyal upang masugpo ang problema sa illegal na droga na matagal nang siluranin ng bansa. Ibinahagi rin ang pangalawang pangulo ang naging karanasan ng Davao City sa kampanya kontra droga kung saan anya'y tumaas ang kriminalidad kapag laganap ang supply na illegal na droga sa komunidad. Binigyan din ni Duterte na walang tunay na kaunlaran at kapayapaan sa isang lugar kung mataas ang krimen at walang negosyanteng mamumuhunan sa isang magulong komunidad. Dagdag pa niya, magkaakibat umano ang kapayapaan at pag-unlad ng ekonomiya. Iginit din ni VP Sara na higit na naapektuhan ng illegal na droga ang kabataang Pilipino kaya't mahalagang palakasin ang kampanya laban dito. Nagtapos ang kanyang mensahe sa panawagang mahalin ng Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Report ni Jong Malapas. Okay, sa June 4, magpapatuloy na yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scam. Ayan po ang sabi nito sa Senate President Alan Peter Cayetano. Ayan, ha? Tutuloy na yung investigasyon na yan. Ano kaya mangyayari? May mga magbabago ba? Kasi ito, di ba, yung dating chairman yan, si Senator Panfilo Lacson,

Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po. Pangalawang bahagi tayo ng ating UGM ngayong araw na ito ng Biyernes, 29 sa buwan ng Mayo. Araw ng sweldo. Ayan, ha, dito na tayo. Pangalawang bahagi na tayo at marami pa rin yung ating mga balita. Pero alamin muna natin ano ba itong bagyo, yung latest bulletin. Ito po at pinadala sa atin itong bulletin number 3 tungkol sa bagyong Domeng na inilabas po ngayon ng Pag-asa ngayong araw na ito ng Biyernes. Yan. Ito po ha? Dito ang sinasabi, itong bagyong Domeng napanatili yung kanyang lakas habang kumikilos west-northwestward dyan po sa Philippine Sea. Iba po yung West Philippine Sea, doon yun sa kaliwang bahagi, pag nakaharap ka sa mapa ng Pilipinas. Yung Philippine Sea, dito sa kanang bahagi. Ang bagyo, ang sentro

ng bagyo, nitong bagyong Doming ay nandyan po sa ngayon, sa 1,120 kilometers east of Central Luzon. Kumikilos siya, moving west-northwestward sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Ang maximum sustained winds, 85 kilometers per hour. At ang bugso, umaabot sa 105 kilometers per hour. Ang takbo nito kukurba to palayo. Ha? Kaya sa June 2, palabas na rin to ng Philippine Air Responsibility. Pero base doon sa track na sinusundan ng PAGASA, hindi na ito dadaan sa kalupaan ng Pilipinas, malayo rin at baka hindi na tayo magkaroon ng signal, ng wind signal. Ngayon nga, wala tayong wind signal. Pero mukhang pagdating ng June, June 2, ito ay papunta na dyan sa Japan. Mukhang Japan ang tatamaan nitong bagyong Doming na ito. Na ito si, pangalan ng bagyo na yan? Ha? Jiangmi. Yan. Okay, so yan po yung latest bagyo, ha. Wala namang gano'ng epekto sa atin, pero ito po, hinihigop nito itong habagat. Kaya ngayon, ibig sabihin niya, dahil hinihigop niya yung habagat, ay posible na magsimula na talaga ang tag-ulan anytime. Ngayon po, ngayong mga natitirang ilang araw ng Mayo hanggang pagpasok ng Hunyo, tag-ulan na tayo. Ayan po ang base dun sa pagtaya ng PAGASA. Dahil dito sa itong bagyong Doming, ito raw ang hihigop nitong habagat. Yan, ha. O, tuloy rin tayo sa ating mga balitaan ngayon pong araw ng Biyernes. Dito, ang Pilipinas ay nakapagtala po ngayon ng pinakamalaking trade deficit sa nakalipas na halos 4 na taon. Yan, ito pong trade gap na yan ay nagpapatuloy na lumalawak. At ito ay naabot yung pinakamalaking deficit dito sa mahigit 3 taon na to nitong Abril. Dahil yung import natin lumaki. Ha? Halos sa 4 na beses na mas mabilis kaysa sa ating export. Ibig sabihin, marami tayong na-import kaysa dun sa na-export natin. Yan ay base dun sa preliminary data na inirelease ng Philippine Statistic Authority ngayon pong araw na ito ng Biyernes. So yung balance of trade in... Kasi pag hindi natutuloy, sayang eh. Puro pangakulang nangyayari. Okay, may report si Jong Malapas. Yung kampo nito si Representative Baron Valdez. Iginigit na sa ebidensya at hindi sa kahaka dapat magbasihan ng mga issue ng flood control. Alamin natin yung report na yan mula kay Jong Malapa.

0: Senado, Bicameral Conference Committee at Pangulo. Ipinaliwanag din ni Atienza na nagsisimula ang budget process sa mga ahensya ng gobyerno na nagsusumite ng kanilang budget proposal sa executive branch bago ito gawing National Expenditure Program o NEP at ipadala sa Kongreso para sa deliberasyon. Dagdag pa niya, hindi rin umano trabaho ng mga mambabata sa mag-release ng pondo, magpatupad ng proyekto o mag-inspect ng mga certified kung tapos at o maayos ang isang proyekto. Nananawagan naman ang kampo ni Romualdez ng patas at mainahong pagtingin sa issue at hinihiling na pairali ng tamang proseso ng batas sa halip na mauna ang haka-hakang walang sapat na basyan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Malapas. Ayan, oh, ang itong NBI, sinabi nito si NBI Director Melvin Matibag na posible rin nilang ipasampina itong si Nancy De La Rosa. Kailangan si Nancy De La Rosa. Yan po yung misis ni Senator Bato De La Rosa. Ipapasampina rin nila, siyempre para, kasi malamang alam niya kung saan nagtatago yung kanyang asawa, di ba? So, posible rin daw ipasampina yan ng NBI. At actually, marami pang ipasasampina rin ang NBI tungkol dito sa mga usapin na yan sa pagtakas nito si Senator Bato De La Rosa. Yan ang sinasabi. Okay, si John Panopio, sabi niya, pledges din na iba pala sa talumpati ng politiko na meeting the advance. parang ganun yung mga pledges na yan. Kasi hindi lahat talaga dyan natutuloy. Ang dami na. Biruin nyo, lahat ng presidente na bumibiyahe, pagbalik sa Pilipinas, ang daming binabalita na nakuha nilang pledge na mga gadget. So, pagka ganun, pwede. So, yung nakakulong, uubra. Pero yung nagtatago, medyo ibang usapan siguro yun. Ano? Sa bagay, mas maganda siguro yan, napayagan nyo si Senator Bato De La Rosa na maka-attend dyan sa may online. Ngita ng ganyan, ano? Ha? Para madali siya mahuli. Di ba? Mahuli siya madali kasi natetrace yan eh. Ha? Matatriangulate nila yung location nito si Senator Bato De La Rosa base dun sa signal niya. Ha? Yung signal ng kanyang ano, kanyang ginagamit na communication para maka-attend siya dyan sa Senado. Eh, payagan nyo na. Sabi nga ito si PBBM, para daw yan kay Senator Bato De La Rosa. Payagan nyo na para mahuli nyo agad si Senator De La Rosa. Ha? Madali nyo makita kasi gagamit ng gadget yan, siyempre. Habang sumasali dyan sa, ano, sa mga talakayan sa Senado. Kaya habang gumagamit siya ng gadget, matitrace nyo yan. Okay, si Jaime Samoya Bernante, sabi niya, malapit na zona ni PBBM. Ha? Ano kaya ang magandang marinig nating sambayan ng Pilipino? Uulitin kaya niya na sabihin niyo, mahiya naman kayo? At tingnan natin kung ano ang magiging laman nitong State of the Nation nitong si PBBM. Malamang ikasali itong sa Senado. Malamang ikasali yan sa kay Senator Bato sa ICC. Baka kasali yan. Siyempre ito, hindi mawawala yung dinaranas natin ngayon at tumaas ang presyo ng petrolyo. Hindi mawawala yan. Siyempre, makakasali pa rin yung, ano, yung corruption. Kasi yung pangako niya, isang taon na, wala pa nakulong na sinasabi mga big fish. Ngayon pa lang nagsisimula. Diba? Mga ganyan. Expect natin na yung mga ganyan na mga simple. Pero yan, hindi mawawala yung krisis ngayon. Ha? Ano ba ang mga plano? Anong gagawin? Yung dyan sa

0: mga paliwanag nila diyan sa flood control. 'Di ba? Ayan, may mga ganyan pa. Siyempre nandiyan pa rin yung mga ibang mga issue pa. Pero yan mga issue na yan, unang-una na yan, ano, siguradong kasama yung crisis na dinaranas natin ngayon. Itong oil price. Yan. Okay, tuloy tayo ha. Dito sa ating mga balitaan, ang Department of Agriculture ngayon, humihingi po sila ng ano, in-announce na nila kasi ngayon eh, ngayong Biyernes. Yung pinoproseso kasi nila yung draft sa implementing rules and regulation para dito kaya PBBM ibibigay na papaginda kay PBBM yan draft na yan para tungkol to dun sa pag-i-increase ng minimum access volume ng importasyon ng karne ng baboy, yung pork. Importasyon na naman, di ba? Puro import tayo eh. Hala tayo, puro import tayo. Doon sa statement ito si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sabi niya na itong DA ay makikipag-usap sa mga hog raisers, mga meat processors at ito sa mga mababata, siyempre, para mabuo nila itong implementing rules and regulation, ito yung mga IRR na tinatawag para sa Executive Order number 116. Na address nila sa mga concern kumbaga para matugunan nila yung mga concern, yung mga alalahanin ng iba't iba mga tungkol dito sa pagtataas ng import kasi yung siyempre yung mga magbababoy maapektuhan yan, dadagdag ang import yung mga lokal na magbababoy. At sinabi nila, hindi naman daw na...
1: 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.

labis po, no, na kay disadvantageous sa taong bayan, eh malamang magkakaroon ng judicial review ang Korte Suprema at doon makikitaan kung meron ngang tinatawag na grave abuse of discretion, no? O pe pang-aabuso sa kanilang discretion, di ba? Pero kung wala, hinahayaan po talaga na kayo eh kumbaga eh sarili niyong institution 'yan, meron kayong rules, no, na within your institution pwede niyong gawin, no? Depende kasi, no, kung ano ang nakikita niyo na makakaprotekta lalo sa inyong institution from coercion, harassment, di po ba? Lalo na sa ibang sangay ng gobyerno at manatili kayong independent. Aba, eh, gagawin at gagawin niyo yun, di po ba? Pero kanina, napanood ko po yung interview, no, ng Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Dito natin makikita na ang isda ay talagang sa bibig nahuhuli. Di ba? No? Matapos po niya sabihin na hindi siya nakikialam, sa ang isang presidente daw hindi nakikialam kung sino po ang iluluklok bilang speaker o bilang Senate President sa legislatura at wala daw ni anumang impluensya ang ehekutibo. Di ba? Eh, time immemorial po, eh, talagang alam naman ang lahat, open book po yan. Ano? Kung may basbas po ng palasyo, magiging Senate President ka. Kung ikaw eh, may basbas din ng palasyo, tiyak, magiging speaker ka. At kung ano ang gusto ng ehekutibo, sumusunod po, particular po, yung mga hanay dyan sa Kongreso at maging sa Senado, no? Kung ano ang gusto ng ehekutibo, naturalmente, kung yun na napupusuan nila, sinusuportahan po talaga, di ba? At kaya hindi po pwede itanggi yan. Katunayan, doon sa interview na mismo ng ating Pangulo, matapos niya sabihin hindi siya nakikialam o wala siya dapat pakialam doon, ano? Eh, ang tingin niya pala sa nangyayari ngayon sa Senado matapos pagtanong ng mga mamamahayag sa kanya, eh, horror. Horror daw. Horror daw. Kumbaga, yan ang tingin niya. Di daw yan nangyari nung panahon na siya daw po'y senador. Di ba? Eh, di dapat lalo niyang pagnilayan ng mabuti, no? Bakit sa panguluhan niya magulo doon sa Senado? Di po ba? Di dapat lalo niyang isipin at pagnilayan. Talaga, hindi pa nangyari yan sa tanong buhay natin. Di po ba? Pero ngayon, sa panguluhan niya, eh ba't nangyayari ito? Di po ba? At lalo na nung sabihin niya na ano na ang nangyayari sa Senado, parang nagkakapersonalan na. Dahil doon daw sila dati, nagdidibatihan daw po sila, no, holds bar pa nga daw po, no? At matitinding debate daw po yan. Pero matapos daw po yun, yung mga nakakadebate mo, nandun din at sabay-sabay kayo nagkakape. Di ba? Eh gano'n naman po talaga. Diba, kahit nasa Kongreso o sa Senado, hindi maiwasan po yung passionate na ipinaglalaban mo ang iyong sinasabing limbaway batas na gusto mo maipasa o anumang bagay. Ano? So not normal po yun, pero parang nakalimutan ata ng Pangulong Marcos na may nag-walk out. Kaya nga wala hong debate na naganap. Eh. Diba? So wala siya na ikomento doon sa mga nag-walk out. Ha? So anong personalan doon? Di po ba? Yung nag-walk out na gano'n, kung di man nangyari yan sa panahunan niya, yun ang dapat niyang tuligsain. Ano? Na ba't nag-walk out? Eh, hindi pa naman umaapot doon sa debate nung mismong aamiendahan nilang doon sa kanilang rules. Wala pa doon. Kumbaga, ang pag-uusapan pa lang ay kung kanila po bang tatalakayin yan o hindi. Doon pa lang eh, hindi ba? Nag-walk out na po sila. Ibig sabihin, hindi talaga magulo ang Senado. Ginugulo lang ng iilan. Ano? At sa kanila na rin ang gagaling dun sa mga nag-walk out ang dahilan, ano? At yan nga po, dahil nga daw po ba sa ilan sa kanilang mga kasamahan ay maaaring arestuhin anytime, di ba? Sabi ni Eric Sylvester Tulfo. O yun pala, alam mo pala eh. Di po ba?

ang Pangulong Marcos, ha? At yung pong sinabi niya rin na at saka ano na ang nangyayari ngayon sa Senado tulad ng narinig kanya natin sa dating Senate President na Franklin Drilon. Ano to, nag-harbor na ba ng fugitive ang Senado? Ha? Kumbaga nagkakanlong ba ng lumabag sa batas? Sa kanya mismo nang gagaling. E samantalang siya mismo ang nagsabi noong May 11, no, na naghabulan itong NBI agent na si Senator Bato na wala siyang inisyung arrest order, wala siyang pinaaresto. Ibinida pa nga niya sa vlog niya, ibibida ko na sa inyo, sabi niya, wala akong ino-order na arrestuhin si Bato de la Rosa. O si Bato, mo, ikaw rin ba yung nagsasalita na yan doon sa sinasabi mo dito sa press conference sa Japan? Hindi po ba? Magkaibang magkaiba, ano? Isang tao yun, ha? Kaya ang tanong, yung pong concern patungkol po dito sa kaguluhan ng Senado, matapos sabihin na hindi nakikialam, eh lumalabas updated pala siya. Di ba? Matapos sabihin hindi nakikialam eh, updated pala siya. At sa kanya na rin ang galing ang salitang malay nyo sa mga darating na panahon, ano? Sana, no? Kung magkakataon na magpalit na naman sila ng liderato. Wala man lang nagtanong doon ng mga mamamahayag na bakit ba hanggang ngayon hindi nyo pa rin na ginagawa o hindi nyo pa rin na pinapaalam kung kailan ang inyong LEDAC meeting. Ha? Bakit wala pa rin pong LEDAC meeting? Dahil ba ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano? Ha? Yung ba yun? So kumbaga, yung po ang sinasabi natin, nakitang-kita po yung gawa sa salita. Magkaiba, no? Pero may kasabihan tayo, saan ka maniniwala? Doon sa salita o doon sa gawa? Natural sa gawa, di ba? Dahil yung salita, salita po yun, eh, di ba? Salita lang, no? Kagaya noon, wala akong order para arestuin si Bato de la Rosa. Pero noong May 11, nakikipaghabulan ng mga NPA. Tapos sinabi pa niya, nagkaputukan pa nga. Yun yung May 13, ano? Tapos sabi niya, peke pala yung putukan. Paano nangyaring peke? Nag-iimbestiga po ang Senado. Nag-iimbestiga po ang CIDG, ang PNP, ang NBI, ang DOJ, di po ba? At may mga bullet marks. O, di ba? May bakas. Mayroon din rin nag-positive. Na driver nga lang daw, volunteer driver ng NBI, na? Na dinideny nung kanilang director na wala, walang hawak na baril yan. Ha? Eh, nung may nagsabing nakita may hawak siyang baril, hindi, naglalakad lang yun doon, tapos pinahawak lang yung baril. Di ba? Alam na ko, ito eh, dadaanin sa botohan. Dahil minsan na rin kayo naging mayorya, di ba? Nung sila'y mayorya dati, wala na mareklamo ang minority. Di ba? Natural, sila ang nananaig, di ba? Pag sinabing wala ng pagdidebate, pagbobotohan na lang to, wala rin man silang kibo, di ba? Nung mga panahon na yun, sabi nga ni Senadora Aimee, tahimik naman kami, wala ho nang aaway sa kanila. Kung yun ang gusto ng mayorya, nais yung batas laban sa iyo, kahit ikaw ay senador. Tama? Pwede. Dahil may pagkakataon ka na mailaban niya sa korte at mapatunayan mong mali sila. Tama? Pero habang gagawin mo yan, may iwan mo ang trabaho mo. Kaya dapat gumawa ng paraan ang Senado bilang institusyon para dun sa kanilang 24 na pag nagkaganyan, eh magpapatuloy ka pa rin gampanan ang iyong tungkulin at ibig sabihin nun, hindi maaantala. At hindi magagamit ng executive itong pang-pokers, ha? Pagbabanta, paghaharas, hindi magagamit sa iyo. Kasi magpapatuloy ka pa rin sa iyong trabaho dahil mayroon kayong ganong rules. Di ba? Walang pinagkaibahan sa mga paaralan. Di ba? Sa school, ano? Ang school, kanya-kanyang rules. Pero may general rule, tama? Meron pare-parehas ng school, yun ang rules, no? Pero meron silang mga specific rules sa iba't ibang school, ganito ang rules. Di ba? Yung ibang school, ay, bawal ang cellphone. Dapat hanggang gate lang ng guard. Ha? Ganon? E sa school naman na iba, pwede ang cellphone hanggang classroom, pero doon mo ilalagay sa likod pag may klase na. Kanya-kanya, yan ay rules. Part po yan ng sa school lang. Doon lang, particular na school. Iba-iba ngayon sila ng mga rules. Doon pa si PNP Chief Nartates. O, ba't di siya inaresto? Kasi nga wala naman arrest warrant. Wala rin order. Ang chief of, ano, ang commander-in-chief mismo, ang presidente. Nakausap pa nila si Bato. Di ba? Eh, wala talaga eh. So ba't niya sinasabi ngayon na nagkakanlong ng kriminal o nagkakanlong ng taong may warrant sa kwan, sa IC?

O di ba nadulas ka na rin? Bakit? Akala ko ba hindi tayo nagpag-cooperate sa ICC? Di ba sabi niya? We will not. We will not cooperate with the ICC. Kahit sa mga interview,